bezaye e di eske manje yi krom krom. Mi se sa nou bouzwe la pe, se pa kon lot bouga ka di, pa e moun nan se ta yi ke pran yi, en yi pa sa pran yi. David e Goliath, David te gen Goliath. 19h.